0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Madi, le inaru nitibwe, dando lida a Cristo que hida. La diga, asigreina linya luburiga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti lidu helung, lida angili luburiga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere haboti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lung halion boi la, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu, le mehani halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburhanboy hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingi, uguchili. Naburhanboy hun, agubrigu, Lugundu subudi huma lilan Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayin huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lilan uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihubwe lumapanta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subudi ti sun kate hun, naburha boy ilubay ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Hariya kubanyo logo mama la Hesusu Kristu boy, hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Haria kubanya logu Hesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida ama luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabwi, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la mbuingiu, sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligesinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya

0: ni Jesucristo ho. Ni duhen ni siya ting nu. Lerahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu ho. Subu dirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Kristu itara wabala kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lou kata ile figo ube la dira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahe tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digu bay kain, ani buiti le la digu bay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadugubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebu ingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigutawa waningi, lugundu subudi ila sumu kate ilu. Ahon madari ilu waningi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemenigi iluagu. Logu lichukubay la sumu le wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ino logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insia tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigi le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa tisifiri sandu lida. sifri le laka ni Kristo lije sifri le lidan bi grije liji agamba tin logo lebi bala sifri liji ani ani hali ubo nirahnyu lani kubungi huguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafutimati sifri sandule hidan bi sugula o lani mafia sifri le hadan bi lani gubo ubo guna agi lani na ubo kate ile harufu dhahabu lige lebu boy agan abuni ha aginye lani gubunye ubo ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habu boy lu buingi o agan balumuti wa le mama boy lani gubungi o mahati lagan abuni itara linya luboiti gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhe inu hinsi ya tenu lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa Lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u visi yanlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagi ala hinsi habubi ilu buingi u. Luagu ligi la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama go. Uwa gilini aba arihiti buingi u. La usun lira, ahi wa hinsi ya go wama go anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingi. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingi bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo liru la bu ingi hesusu la bakari dunya lida bu ingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinyera logo insi nye wama alu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilu insi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun ye ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habubu ya lun aba uguchi, hinsi habubu ya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile luboibwe, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunwa le luboibwe buingi u, ligi ya hinsi habuni bwe lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesus la li rebu buingi u. Ligire gunye gayara la ganye runu logu kata ilani na ubo. Jesus Kristu lige nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligire arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinati logu lirau buingiu, choru lumuti tidna lanigi logu inarunila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu logu ruhali la ibagari magumu chatitimuon. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boi luagu lirau buingiu, lun, hasubu diruni luagu gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa luagu buingiu, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti jinye logo launabu badi wala. Ahi ari haba agrigia logo ladugu ya la aba libiri aba figo le mama lani na oweni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lula furien dunu wa lubu ingi u logo figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lumu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anugibali mbu ingi u kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau bu ingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun, subuti wa muti logo lani guwa ma bu ingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Aniru halila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumboy wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili lumo wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hon lida inaru niluma isin habuni. Onwe bunugunda Lau nadarirun hadagien birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumia tidan. Mini la isieni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi u. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago eje hatia ubo wovo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai ligie leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humaime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yan hua huma, lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu, togin ya lanua dirubu buingiu, itarala.
2: Turu waligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyu gara da tobu, numada gayu, le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingiu, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ye ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboe hada agin waduhenyu, lue igin Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Ua tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranguny uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu flas. Abangda guatinya ligibugien, adamurini le ya bai logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu, Ider gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteni run hon lun videre guninya lida la purichi honniwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La ulouna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li istoasia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinya la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligi ya guento ani le nube liami.
3: au Juan hiduhe luegi Jesu Kristu kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina ginye gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi Patmos luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu aba neredenu labu ginye lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburha boi sun le barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedo li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimur ya bainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigwo. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguruna lau luhabu le lowen aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumia tibe au abumu honi ani le mima be hilati na meha gamalumu guenton mima atna lunsunda. Ani hiligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo aburha be lube iti le barihu be le gueto be luma le lube la suseredo. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ego gubei labat na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha de gubei. Subuti muti le dere huati mariluma hagurasa. Ani subuti nu muti luagu sinyala hafa unia hauriba mei. Subuti nu muti luagu hosho kwa humanya la ha aningu mei luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia saragu liu na huati marilnuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligalubaiti, harita kwa huma ida hii ala meha ani hasakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi bahu wago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasansre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harudu bai Nikolai tegu huu, luma burikati le hadigu bai, legi ya iere gubai no.
5: Le garige iri gubai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
4: Agami lutinya, nega gudubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburga luanghe lile tita beligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinha go, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bay aniviva anya, subudi numuti ha sufri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garige iru gubai lula gambu. Agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, italalina nariago, aule gama baru efe ito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho le nyi lube ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu rikate ikadiga magunda tina lau.
6: la guanyan la fiyo grigia, huma yara Pérgamo, jamás abanya higiru ni kate leme haloru da bibalam, le ichi gubay tumuri, nu balakru, lu la fiyo gudunia Israel na lao heigi egi nele adagra guduwa ti honguario, luma luha bagre no lidan ahoruhani. Anya higini hamah abay higiru ni kate leme haloru da bay Nikolai tago huma nye, ligia lupay ti, asake ya huma, ahi madutu huma iter, nid baguwa huma dise, Aba men nagain da wohama gurige ha dugu balibu ikate ile, tau e fein to afur domo ni imbulu mugine.
5: Le garige iri gubay lula gambu, a gamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo ti, nega dugu balida ge manale aramu duma nyubay lono. Aba men nichi gong aba dugu naruti lono lau aba iri isere buruwa nyuluagu, le bidye ti ni ka on luedige lono le eresi biobale. Babur haluan helileti na biligilis toti atirabon. Baniga meho, itra li andaniego aula le rogungio le itra be agu ke watu gemeti. Le abi lugudi ke bronze le ircha o rual. Subuti numuti son le hadugu be, subuti numuti hisi hebu, afinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti hie lau hadugi la kate buiti buento le meh forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambo no hesa vele to ariego con lau profeta ta animama ni. Lutaya do negrigia, la utaru da honani gulu haga non lida ahoru hani, lu malu hegi egi ni lea dagara gudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasan suru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wanani me tirani ni, ama ha gabar hapan ya tumu. Nona ba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigir hadagu ni kate leburi tadagube. Itra lu bata subdiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe arita guni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rupali ya rumu dahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara. Nilunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu gulinecha. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Apa mehamori guta guni kesi sauti yaro le lau timo. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige iru gubay lula gambu, a gamba leile larinya gubay sifirisandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang heli lechita me ligilis to saro disipon. Baniya kami hong italia naniya ko aule hau bilani hong yu sedu sifir ko hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dugu bay. Subuti numuti lau hilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bay ligibu ge nungungite. Harita wa huma lubay telerhu dao bay hong. Fala huma asakri ha huguya me. Ano maga gudon. Nid bahuwago kay liabi nga bahiwe rito libidi ang orahon. Lawson lira, anya yung fiyo gurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatagrabon. Hagaya, hebo gubanuma tau dagu utharutu ladiga duutihon. Hagani nutinya, hadaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani uligibuge nunguchi bungi yaluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu lagambu, A gamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helileti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gong, aule sandu bay, legye inara ni bay, le gama bani ligele uruwe David, le uwa bay ni abagayara tiladoru ni le ladaru bay, ni ladaru ni le ladaru bay. Subuti numuti son le hadaru bay, roti na apa benda darani higibu nye, le lasi aru ni aba adoru. Datuk Allah sun lawu wala here adiga adiga sun lawu nugu mati ani gunflit nunuma nadu ko balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ko banya lawu buri mama ani mabaga de dunia kai silani ko gumbi aba mena utoro ko dunia hidi bu gelu masuk turuni lawu bu ila nugu mati nya banya isi tino ai de ko mali nugu mati nugu gura su mama iga narai de badu nu bai le litani au so ogun le nugu ilia bi lawu su ko po lo ho to ogun wan so ha ubo go banya Madisa bay niabi, agad ha humi le huma bay, walamu ga abay ruti hiridi huay. Aganya rutinya, nisi gumanya kay wakabu tita luma nubungite, ani mafru dundigi ayamen nyingi, abay managuru duni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu gute nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bay sielu ge luma ge nubungite.
4: na buru do bai nye iseri niri hawabu.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluang helile tida bai ligilis to lao di isaya bon. Bariya game hon, itra liya narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liyabi sum kati lele dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubai. Sobuti numuti lau madili huma ani maso hukwe. Tili gubai hadun hamuga wa su gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madili tun, maso hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lago nisi huma, lau buitu la dan hon. Lau namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lau fugiabu gu huma, udemetun, marihi tun, surusu hukuya. Ige nichi gubai dimuni hun lung hagayin ha golu le afun howali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai ha dago harutu numa, luhadora gun lau hasuru sunan, luhara ne luhichu ni lidon hago luharihi. Ebe chenu muti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Luti lubei ti seri huma, asate hubiye me, ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau lidiye me numa. Agani rutinya, nichi kubo baro hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai naganyero abananyoro luma nugu ji lwagu lala.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukate ile, abanarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimune habai nu, abalariga gunu.
4: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susre dun, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani, Nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenya gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungungati. Lamida wa giegwa lau lala naruwe hani nyenya nugadiri kata ya gabagariti ya. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagagi. Le furumi e tihadage itar liye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyu le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metida. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habulu bungyu le gabagari bei lunsunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha haringega.
7: Wabure me wabungize, garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni, inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda badugi, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihibei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburan yung mutu lida luhobu le longwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti larinyaga.
8: Kakatina bo ilu ladaru nu libur luma lun lateri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lun ladaru nu libur tugia. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. lu ganyara la ladaru no libro lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tuguya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no libro, lu bahari duni tisayu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugi ya grige lau bita lubungiu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi, hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyo nu angheli gwe. Hariye galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma heri. Wele wene, luma inebese, luma ataibu rene, luma ule hapa rube.
3: Agamba numutigine, harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
10: Rua la ataibu rene, inebese, wele wene, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na rube rene, luma lumu gumu usula.
3: Aba hariye gugadri kate gabagri tia hagia.
11: Itaraga.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia, aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guhilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wagi kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
3: Da lahiri dumba li mudu li gadirin seyu, aba nagambu laniyegu ha gadirin kata ya gabagri ti hagia.
11: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chani lenero mungi. Luma lwagu hagumfuli no luma Yesu Kristo. Labu ginyano latare. Hanie galau mala liheriti.
12: Wabuli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristo ha lu ginyabanya hafara waguni ya kuhagia. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo ulida huyu. Luma buri labat na guadubu le luagu bai wudi. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia, gabafu tia, idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
12: heiku wa huma wa wamu. Aramu da hama wa yu lalini le nubu ilu amu lala. Luma lo ilangari mendiganyi mudun. Dadeko chinduhe le huweni nuweyu ni aganyi. Kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bay liburu. Abanye la manigu o cielo. Keiburi luagu di miyoro. Abandari ne sedu angeligu. Harara bay ligib ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge aba elia bi aba angeli. Aba larara mu ligib ge latari nye nye. Aba lagai kupali gol luhabu. Aba lichugu burubu nu kupali lu. Luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun. Ha lani gu bungi ligibogu. Latari gol le ligib ge bay lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia lagai kupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida gen watu gemeti le luagu bay latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwini nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwini nufabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana hon. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tugiye sun ugu na ito nye ibo lina barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu mansiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
13: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbum. Hiviru no ha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liwiri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumule linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon nu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea hakiye yebe howegun. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yungbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara ga duni wa gadri angeli gwa gi alu hafara gu Aba hada ge kada uro gri ya ilagube Ladiga aran seruwa yiluba Oura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula Hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Biyan san yanu miyun Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo Hagia hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba gatai hanigu wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagamu, ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
12: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro uti nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanwe, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wavembe. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lugie. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, lugie, hasukuri regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dangame kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama Aba meheferi denu uribu, aba melafaro ni ya hilagu bui Aba meherede lulubagu, dida lebe rifumbe bu uburu gule Jerusalem Le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekariye lumie gerigia, halida geti esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragu hao kubogu kubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umalali here tisielu gele arinya kubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagululudu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu, larue ha ubou, ani harue haba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narue hani, lau hagibu muwaru. Aba hahuduragu lumbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruwe ha. Ganyi briha nesha nebu.
15: Chiluha veio lum babeha. Chiluha guia da lum bagusera gudinha hilagwai. Aba me pijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bai hon guabu. Hama sun ha uyeri gugrigi ha ichu banya inebese lum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba tita daru ni tempo no bom yuto cielo. Aba tani hi gafu to laga ili dara do bom yu hama lumutu ni anye itida di tempo no. Aba anye ila la biri hani arenchu ni wayu huru aba haraba ganali luma laburu ha lubara huya derego di le wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba ome busei ni cielo. Aba uri darugu liye veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagai na yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Laduga sufuri tuluba tagura ha. Aba yala sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leikini tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab aba lagida runiwa tira utwei aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo tila nyei lubai arase lila bungi ubara utuba lu tonu giruniwa Nyei lagu milu biya saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalili here tisielu ye.
16: Shiluha liya salpa aruni hon grige gubo wagon. Shiluha liya narue hapungi uluma laguma liya kristu. Adiga sagawa lile ichi gu bai haduru umadungi. Ule ichi ganya hapa haduru uweyo gu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama lila ulita mudungu. Luma lao ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu la owe bu iganya. Laduga sugudi lumuti la umurusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la ufiwa lila ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugie tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugie. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudubai laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligacho nyenye ridi lau ka ligacho luma iri burile au bai la nabago ibungio lau ka na lichigo monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
3: Igiru watigia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu lanaba guni bungi. Luma lula kumadiha, lagu biya wei biya hati, Aba la dugu itar. Adi mo na tiwuri bati luagu bungyo. Anna balay lir. Lani sanduario hamaha sieluma. Igiru atigi elo lagay dugu hamalani ku bungyo dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu nu hawagu sunras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha gano ba yobo gunu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buru yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambu agambala.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pero aquí voy a grigue. Aba leyendo ni hau bo ba ya lauburi milagro le ube. Lichi go bafu no no la diga ni liño war firme guar gmosu. Aba la diga gudu aba liya wa monstru le gawago ba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu no lichi go ibagari tu liya wa firme tu monstru no. Tadimu ne ha lumulu tafaragu ni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia no sunla grigia wainam hanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busitite kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani haa numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigye luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyubiti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. Hawaidigia, sabiawei gadri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ete idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lari ya gala umala li hereti.
3: Inebela bungi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chindu tatano la musra zidu. Kutuko huma mule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
1: Abali abi aba ya angeli larigi, abalari nyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Abali abi aba ya hauru wa angeli, aba lania gun lau umala li hereti.
5: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu. Latu bei divei le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidon li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge ahimigu hasandibai. La wali ruba, lugumule niwakule asufile rudubalia, lu sundana. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugubaya lu mostu, lu matuliawa, ni honha gawagubali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubu itisielu genu.
6: Abul habile, fulese watin ha owetin lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalita gen ha wadi umari, aba me lidi leha dugu bai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo ku duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labu lugu, tum aba aluba gilei hamana tuluha buru. Aba lafri du aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyei bai ligibo guduwe la niya galo.
7: Dabu mbaluba gule, la diga chiluha daa lua luba hani, la diga funali nadi.
1: Aba lasu kura gudu lu le nyei bai luagu duwe ri la luba gile muwa ragu gi, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tidage li tempulu bungiyo to sielu muntau gie la luba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La nguba aba hata yen y grúa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulige lida aba. Ta nguba aba hata yen y grúa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabo. La nguba aba hata yen y grúa mele aba.
2: Da le hagambu bali kate le, aba halig duni haniye galun.
3: Haliya basala susede da kate le wabure me.
2: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabauda go Jesús aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, su wandan, me feidi rehamamugay, hagura asun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me benese ligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari, sagwa yutidi lumon agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu dan, mahati ebe leteni ruton. Lari gien, abalariye gun longwa rigu, lausun minebe la bongi yeno, minebe hagiya gurigi yeno, ke yanuha meme la uuri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe lam gati abin gumuli inugurasan.
2: Abalariye gun Jesusu.
1: Aniha alariye kubay agusere guduti le uribabay. Gubu meti lichi gai bongi yo haricha lani guhon, Ayumra gutinya lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ya luba launabuni. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon, ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiya ni hata gurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibge bongiu, anangaya amu gurigi ya kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu lei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabubila nungu, ahen le unabubila nangu lungwa, Wiri bila nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe habungi ya. Ninaru hao, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniyega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
2: Aba hariye gu, ha agambu bali,
5: kati ti gayara bin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamaha hibiri lurdugu, inyu timatia, amuri ahuma, lumagumada lu la nigni hun haruga. Hariega melu, luagu nutimala, haligduni luagu durule ichikuba luagu habusera harini. Wagia, arasi wabalu wafaruni, lubarage la chiliru.
2: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara, asubidira gude ilu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu, aba hadage habuti gusudara, aba larinya gulu.
3: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilun ti larinya gunilu.
2: Aba lanigani habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gulu.
4: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigani irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gunibu.
2: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanigani lu habu guhama, aba larinya gulu.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
2: Aba ti larinya gu irahun ligia lu.
6: Veluwa ya huriu, li don huwarani, luhamuri habuma, lubanigani pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gwe to, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
2: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lumariya gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gusudara, aba lariya gu hon, luharansaru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo, uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efeng. Lo houdi la dangre ne fugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi mo te felisi lo magadi. Auna hati aba gara da hama, la rin heretida gara da tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lysia si, lo gumadi mo te felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga ma alijebe huriyu ani hafara alijebe hilagubi. Dale na subu diruba ni logo Roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu na subu diru ni kala liduru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logo tiburikata ile luagu ti haluru du, uwa tiriche lunu lafarun hilagubu, ni ibini lunu ladan runu. Kaila chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu, lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichu kuma liduru lubuma la haransere le hani bailuma
2: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu dan le hatil rubai sasaria aba hedere gerunu gara da lugumade mati derege hamai giye pabulu Aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudriubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
7: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
2: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tome helabu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
2: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrikutiya, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sun kate ya fulasurugu sun wada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu.